de we wula sa foto bo drando e bo idu toji jesu wado e ko kanda yi ha ben we do ateni satan wado eh adro na le aje biblu to po yen po abi e so se so yi hota ga bo bo dodo mlo divi asa ga jete na de na ye ko de gbena ngele ye ko wula do ena do angele to le ha na do ha lo guna we bo gwa lo na we when we le gba to biblu de na e a do to biblu mo anate biblu dide le gba ton de pepe edu to jiwe biblu mo ye ma na du to jiwe jesu ad fo do la do po do goro ye ko gwa e do ye ma do na kule okun je to ton pon ene godo ezo ase so yi kaka so yi o so jaga tita zumbo mewe zumbo holoton to fi vode aweton o so hoji aga to sisen homen eso ganro sisen homen kule pona wate De bade go in the mula ga soji bo e wa do debi ebo no jete na de ene go do e do ponu ele po a horo e hotan le po nye ton mo na yi popo le po na in do sa gan li ta ina mi na yi nu le po na we jesu wa do ye ko wuna a do na li ta ina o kon lo je eto eto kere un ho de when you tell us, Goliat in our Podo, Nukulva Topo, oh, Jerry Tonta in Atome, and I told you, Bunja Godu, Barak Bama to edit to Jesu come. Heblutainem. A point of photon, Tanya, a point of photon. Edo, no, Mule, Martindo. Daroke manyan vibe madoga mitoleton sugba to onule po men ey ekule pon kedadi miule sugba to mati nyina do men ene otu apopo to nkure po ene otu mi gbo mini tu igbo na mi nawagbon ya tu igbo e do mi gbo mi ni wa po tu igbo po do wa ofin o jo mi otan kan na mi ni do mo le blanu yi na mi ni do mo o jo mi oyi na do gwa lo na meto nukun bibi atan je na gwa lo na we e gwa lo na davidi e na gwa lo na yeresu kokoro gbogbo tan gwa lo na e na gwa lo na we mo a mi sista gbogbo tan gwa lo na ena gwalo na we wono wono gbigboton wa bo agwalo na ena gwalo na we bondo meji gbigboton gwalo na ena gwalo na we moro kulo mede mimo mede jodo gwalo na jere na gwalo na we ga pon apa we aweto be wulu to nukuti ton to kule pon men tome to kule pon men amo ko ngole ati wa bo ye mo en ye jo je we do na agaye ton po do gbigbure ton po tonu kuna ye ye won pa gbe je ton le po jodo bo ye o me kule so butona so Goliath do e tonu kuna e blebu to kule pon men asa gatin do nu di ale do e klo bawu to abogu wi aponu ton men siba we nu kule pon wa ah Goliath si adagbigbo eso ganjura tonu kuna we awo ho de